sikani betna se ana owo sika ba ba ba ba ba ba ana yo ni fo na so no bra no ho ase ada na ka kra ba wo sami wo ma ho so sa.

kwaku amwabe opa onyamya ye biwanze siya blasi sa foya mano opa sisa odi nyuma batu tuye odi sidi ya basi wafuwa

asamu ha asamu ni yangu bo yangu ti asamu na nyabi biara ye yangu bo fa wote sa nyangu bo inso na de ina abedi abole miyoye ahienda bidikasa mi fa

ebe nyangu pasi yapa nda siya nyangu pang edi edi di wana wate so wapi ya sunu fansi eno nandu mana kwa eda zote ya sinu boje diyo mwefu siya eno na waje upu na play siya nke nyangu